0: nga doon. Wait, gulo ka mo. Wait. Oh, yeah. Wait. Hindi ko na inyeo, buka.
1: Buka, right?
0: Oh,